እግዚአብሔር ኡኬ ብሰኝ ማን ማነ ያቹ ሙረምኝ ዊስኒ ጁር ቱራጉሺሚየ ቻነ ኩብኩ ቡሾዎዝ ግጃምብር ያው ንኝጉቲ ንአበሰደ አሪኮ ኩዊዘራ ኢዞ ንኝጉቲ ዝፍሱ ቡሾዎዝ ብጎ ኩሙሂንዱራ ቢቺየ ሙሪ ሙሄ ሙዋው የራ ምናም turakwinginze ngo uduhe kumva ijwi ryawe riserukira mu ijambo ryawe kandi uduhe guhaguruka twese tunezerewe guhaguruka gutangariza rino jwi isi imurikigwe n'ubushobozi bw'ubwiza bw'ubutumwa bwawe nyagasano z'ubukoze kino gitondo imitima yabiye kure yawe yongere igarukanwe kw'ivyizigiro kuko muri Yesu byose birashoboka turakwinginze mwami ngo iritangazo bizari gere higa naho abantu bakomanaje imitima mwami ize yoroshwe n'ubushobozi bwawe iri jambo ritangi mpumure muri iyo mitima yabiye kuri yawe igarukanwe mu rugo kubwo ubushobozi bwawe twitegure kugusanganirwa ugiye kuza twese tuze tunezeranwe no kuba

Imana ihezagire abaririmbye biciye byuzuzanya impano zacu turushirijeho kuna tuza ko tumuha mikrofone hari umuntu yoba yifuza ko tumuha mikrofone avugire ku iradiyo.

0: y'agatunguru. Mukenyezi wa Kristo kuva itarike ni 14 iki gikorane gitangura turi kumwe nawe mu byukuri nari nzi ko gihera yasaraye ariko navyaguruke mu mpinyuze aramutsirishengero ni wafise umwanya w'indirimbo zikora muri program.
1: Haleluya mu kwezi twari tango yuko ineza mbere aho bukera ku munsi wa Bibiliya nzoba ntanguye kuja kwigisha ugwaruka rw'igihugu nago Imana ibahe umugisha.
0: Imana iguhezagire muvyeyi Yesu ashimwe cyane. Mu buryo budasanzwe twaratewe iteka hano iyi korale ab'umwami yatoye iva mu yindi misiyoni ariko izi korale zose korale ndahaye Imana niyo ku ishengero rya Muzenga ab'umwami yatoye niyo ku ishengero rya Gwako aya mashengero yose yagize ubwako ku mukozi w'Imana Pastor Ferdinand Haneza turi kumwe nk'umwungere twabanye muri iyi misiyoni ubu ariko ararangurira ibikorwa muri misiyoni ya Buganda ku ishengero rya Muzenga mu ntara mvuga butumwa ya Muzenga ariko kandi ari kumwe n'umufasha wiwe mu gihe ndamuhagurutsa aravyaguruka ni wadufitiye isengesho n'igisoma umusiguzo za kwibanda ko mukenyezi wiwe ko ntamubona. Yesu ashimwe. Reka pasura mutsiri ishengero
2: byose bihinduka bishasha aha ni ibyizigiro bitangurira ndasubiramo byose bihinduka bishasha aha ni ibyizigiro bitangurira turabaramutsa mu izina rya Yesu.
0: Abanyakiyange turanezerewe kuko mubaje kutunganyira ishengero kwezira ishengero umukozi w'Imana yarimwo. Abanyakiyange twari tugukumbuye Imana iguha umugisha cyane. Mu buryo budasanzwe turi kumwe n'umurongozi w'igisata c'ivugabutumwa igisata c'ubuzezwa buzima ru Kristo ingabirano n'umurage muri misiyoni yacu ni nawe mu byukuri yaje nk'intumwa ya misiyoni adufashe guhagararira kino gikorwa akacaba n'umusiguzi mu buryo budasanzwe. Indwi zibiri twaramukeneye turabana no muri aka kanya niwaza kutugaburira ijambo ry'Imana ariko igitumye ndamuhagurutsa nabonye yicaranye n'umushitsi nivyo namumenye ariko kandi muri protokole nziza y'ishengero atumusaba vyaguruke. Pastor Ruinamba Jimana amaze kuvyaguruka atwakirira umushitsi witeka turi kumwe Imana imuhezagire.
3: Hari ashe ibyizigiro ku muntu wari we wese akakanya ndabimwipfurije mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Ijuri rimwe 27 igikorwa kuri bose byose bihinduka bishasha aha ni ibyizigiro bitangurira. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana ko yaduteye iteka kandi tukakomeza kuba turi bazima gushika muri uyu mwanya Yesu ahabwe icyubahiro. Nishimiye rero kubana namwe kandi nsenga cyane kugira ngo Imana ikomeze kuturaba ryiza Imana ihabwe icyubahiro. Twishimiye kandi kwakira umubyeyi wacu umwe mu barongozi barongoye ishingiro muri niyo y'u Burundi umunyamabanga nshingwa bikorwa wa niyo y'u Burundi Pastori Nsengiyumva Marte tumuhaye ikaze hano agubwe neza mu izina rya Yesu. Abamfashije rero kumwakira muri bangahe tuvuga tuti turakwakiriye mu izina rya Yesu Imana iguhezagire natwe kandi uzogaruke. Yesu ashimwe. Ara shengero uyu mukozi w'Imana turamwishimiye cyane reka tumuye ahaguruke. Uyu rero kubata nshingwa bikogwa niyo y'u Burundi.

0: data mwana namwe muyera Yesu ashimwe sezerano ri ndemera urupfu rwa Kristo kumusaraba nk'ikimazi gihanagura ibyaha kandi nemera kubwo ubuntu bw'Imana no kubwo kwizera amaraso yiwe yasheshe nakijijwe icyaha n'ingoyi zacu uravyemera Mani bahezagire sezerano rya gatatu ndemera Yesu Kristo umukama n'umucunguzi wanje nkizera ko Imana muri Kristo impa umutima mushasha nico gituma mvavanura n'inzira mbi zose zisi kumbure wahora unywa itabi canke wahora ukora ibindi byaha mugabe inzira zisi urazisezeye uravyemeje kumugaragaro kubwa Yesu Kristo Mani bahezagire Sezerano rigira kane ndizera kubwo ubutungane bwa Kristo umuhuza mu ngoro yo mu ijuru kumenga murafise ubwoba nimuvyemere mudatinya ise ingingo igira gatanu ndizera ko Bibiliya ari jambo ryahumetswe n'Imana muravyizera Imana ibahezagire sezerano rigira gatandatu ndazi ko Imana iseri ibyigomba biciye mu byagezwe byayo cumi ibyagezwe cumi n'ibwirizwa shingiro geranda ry'Imana wishese aya cumi ni ntahara Imana ibahezagire cyane isezerano ry'indwi ndorereye ukugaruka kwa Yesu fize ibyizigiro by'uko abapfiriye muri Kristo bazokwambikwa ukudapfa Mani bahezagire kuko naho tuzopfa dufiriye mu mwami Imana izotuzuri twambi kukudapfa isezerano rigira umunani ndemera ko inyigisho za Bibiliya ari ingabire ya mwemu kandi ndemera ko ingabire y'ubuhanuzi arakaranga k'ishengero ry'amasigarira badivantiste b'umunsi w'indwi Mana ibahezagire cyane isezerano rigira icenda ndemera gushigikira ishengero mu gutanga amashikanwa n'ibigira cumi iri sezerano benshi bararisezerana bari hano ariko hageze kurishyira mu ngiro ugasanga dutunze abakristo mbere no mu barongozi badatanga ikigira cumi n'amashikanwa nicyo gituma iri sezerano benshi rizobacira urubanza kuri wa munsi ariko bano baremeje kumugaragaro ko bazoshigikira ishengero mu gutanga ibigira cumi n'amashikanwa Mani bahezagire cyane isezerano rigira cumi ndizera ko umubiri wanjye ari ingoro ya mwemu ngahimbaza Imana mu kubungabunga ngaheba ibyo byose byonona nk'ibiboreza itabi n'ibiyayura mutwe Mani bahezagire kubwo kubungabunga iyi mibiri yacu nk'insengero za mwemu yera Icyo cyose cyowonona ni ukugiheba kugira ngo nanone tugire umubiri mushya wo muri Kristo isezerano rigira cumi na rimwe ndazi kandi ndatahura imyizerere ngendegwako y'ishengero ry'abadivantise b'umunsi w'indwi umwe muri mwebwe mu nkundire ndamubaze mbega ishengero ry'abadivantise b'umunsi w'indwi dufise imyizerere ingahe
1: dufise imyizerere 38 mirongo ibiri n'umunani
0: Yesu ashimwe imyizerere mirongo ibiri n'umunani ni imyizerere ngendegwa ko y'ishengero abakristo benshi ntitubizi ngira ndabibutse kubiri n'umwe uba uhisemwo gusezera ishengero none rero aba baramaze gushinga intahe ko bagiye kubandanya kuyiga kandi bayigendera Imana ibahezagire cyane isezerano rigira cumi na kabiri ndemera inyigisho yo mu isezerano rishasha ivuga umubatizo wo gutonyeza ku mutwe munkurikire isezerano rishasha rya Bibiliya rirafise umubatizo ari nawo mugiye kubatiza mbega ni uwo gutonyeza ku mutwe munkurikire rero ndemera inyigisho yo mu isezerano rishasha ivuga umubatizo wo kwibiza mu mazi menshi Yesu ashimwe umubatizo wo gutonyeza ku mutwe umubatizo wo gusimba umuriro si wa Bibiliya Bibiliya yigisha ko umuntu abatizwa mu mazi menshi isezerano rigira cumi na gatatu ndizera ko ishengero ry'abadivantiste w'umunsi

0: kogwa dufisa kwisi yose.
1: All things new.
0: Ibintu byose bihinduka bishya.
1: The hope will start here.
0: Aha ni byizigiro bitangurira.
2: Izi telefone zacu birakunda ko dutanga ubutumwa haba kuri Facebook, WhatsApp, Instagram na za Twitter hose.
3: Bikwiye kuba iby'umuntu ugiticiwe kubera ko n'umuntu asanga uwundi kugira ngo n'imiburiburi agire umutima umwe akiriza Kristo.
4: Ntidutakaze umwanya ku matelefone yacu tuyakoresha ibitagira umumaro kandi twari kuyakoresha mu gufasha abantu imitima yabo igakira.

Reka tushimire abari mu mwiga bw'ivyuma bashoboye kutumirira amate. Turiko tubona uburyo Yesu Kristo yakijije umuntu n'amazi imyaka 38 ku kitengere cy'Betesida yararushe byarase ko yohapfa. Ariko kandi batushema karimba turi kubona uburyo yikorekera ko ciwe ku munsi w'isabato arataha. Ni kuvuga ngo abayuda bari barasobanuye amategeko nabi cyane ku buryo yari yarahindutse umutwaro w'ububata. Ibintu bidasobanutse byasabwa n'ayo mategeko by'ibyo yarahindutse iciro ry'imigani mu yandi mahanga. By'umwihariko isabato bari barayizengurukije amabwirizwa ashoboka yose atagize icamaze. Kuri bo ntabwo wari umunsi w'umunezero, umunsi w'ukuri w'Uwiteka n'umunsi wo kubahwa. Abanditsi n'Abafarisayo bari baratumye kuyubahiriza bihinduka umutwaro utihanganirwa. Umuyuda ntiyari yemerewe gucana umuriro cyangwa ngo

0: mirongo itanu na gatandatu, cumi na gatanu, mirongo itatu n'icyenda. Yesu abaha umugisha. Reka dusenge. Uhoraho muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimiye kubw'uyu mwene Data yafashe umwanya kugira ngo yige ijambo ryawe, kugira ngo ajyane natwe mu cyigwa. Ndakwinginze kugira ngo ijambo ryawe rikiri kimaze mu bugingo bwacu kandi rihinduye imibereho yacu.
1: Muhejeje gukurikirana ikiganiro Wipfuza Ibihe Byose. Naho ubutaha.